di ba? Good morning po sa inyo lahat. Ang balak ninyo ngayon? Bangon na! Ano ba naman yan? Kailangan natin kumita ng pera, mga kapatid. Diba? Alipin tayo ng salapi, lalo tumataas ang presyo ng petrolyo. Diba, nakapagpakrudo na ba kayo? Nakapagpagasolina na ba kayo? Oy, umabol ka na! Habang hindi pa tuluyan nagtataas ang presyo ng petrolyo. Umabol ako kanina eh, kasi kagabi medyo mahaba-haba na ang pila sa ilang mga gas stations dito sa Santiago City. Ewan ko lang dyan sa lugar ninyo. Medyo malaki-laking price hike na naman ito, mga kapatid. Kaya kung ako sa'yo, bumangon ka na dyan, magpakarga ka na. Malay ko eh, sasabihin ng iba dyan na sana all merong pampakrudo at pampagasolina, diba? Ay, pilitin mo kesa tumaas na naman yan, diba? Ewan ko ba kay Donald Trump? Binomba kasi na naman ng ano eh. Ayan, tuloy, nagsitaas. Sana naman ang presyo ng petrolyo, mga kapatid. Anyway, sa mga maaga pong nakatunin sa ating programa, mga maagang tagapakinig, masugid na tagasubaybay, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga nakatutok po dyan, sa kanilang mga sasakyan, tahanan, at sa kung saan-saan pa man yan, happy, happy morning po sa inyo lahat dyan. So mga topsians natin dyan and mga classmates natin dyan. Ay! Pasukan nyo na sa Lunes. Ano na, di ba? Sa mga, ano po, topsians and classmates natin dyan sa Top Santiago. Baka naman, sa Lunes, dala nyo ako merienda. Tambay kami dyan sa Monday, ah, sabi ni Secret. Secret naman. Hindi pwede pag ganyan, eh. Secret naman. Ang ating text line para po sa

This might sound controversial, tong ating question of the day, pero I have no choice but to put this on the table, di ba? Let's address the elephant in the room. Ano ang reaction mo sa katatapos na SONA ni PBBM? Medyo late ako sa pagkalap ng reaction. Pero nevertheless, ayan. Ano ang reaction mo sa katatapos na SONA ni PBBM? May mga nahil ba na heart dyan? May mga nahil ba na pangako, mga kapatid? Ano ang inasahan mong sasabihin niya sana at i-address na problema ng Pilipinas? Kung meron kang reaction dyan, violent reaction, or kung ano-ano pa man yan, ipadala mo na yan sa ating text line 09-35-810-8217. Again, that's 09-35-810-8217. Medyo babahain na naman ang ating FB page sa mga samut-saring reaction, panigurado. Alam ko yung hinagpis ang bawat Pilipino eh. Tatalsikin na yan eh, kano'ng iba dyan na naman, di ba? Pababain na yan eh, kano'ng naman. Nasa legacy period na nga daw po tayo. Patapos na nga kanyang termino. Kulang-kulang dalawang taon na lang eh, magpapalit na po tayo ng Pangulo. Eh kaya naman sa mga botante natin dyan, nakanaasan nyo na. Napagbigyan na. Eh, kaya nga nung iba dyan, napagbigyan na kami naman eh. Again, ang ating text line 09-35-810-8217. Samahan niyo po ako hanggang alas 12 ng tanghali. Sana walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan dyan, kung gusto mo, sumama ka na kay Romualdo. Diba? Kakasuhan ng ombudsman. Ako, eto na, nagiging katunying na naman po ako. Nagiging komentaryo na naman ng ating programa na supposed to be entertainment lang. Ewan ko ba kung bakit nating bakit ko ito tinatalakay ngayon? Nagising na lang kasi ako na nag-hike yung presyo ng petrolyo. At ako'y nahihirapan dito. Hi, sir! Hi! Live po tayo sa TikTok ngayon. May nakakita daw sa akin kahapon dito sa school. Eh di sana pinuntahan mo ko. Nang natadyakan kita sa Tagiliran. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Sunday Green. The song called Ikaw Pa Rin, an AI version of course. Back to back with My Elusive Dreams. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio. With yours truly, of course. My name's DJ Max. Enjoy this song, mga kapatid.

0: morning, good morning, good morning, good morning po sa lahat ng mga viewers natin, listeners, at sa mga masugid nating tagapakinig dyan sa kanilang mga tahanan, nasasakyan, at sa kung saan-saan pa mga tambayan nyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kapiling nyo po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Hanggang alas 12 nga po tayo ng tanghali magkakasama-sama. At gaya na paulit-ulit natin sinasabi, sana walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. O sa mga iniwan po dyan. Buti nga sa inyo, katulad kayo ni Maricar Cabasis. A big shout out sa aking kaibigan na wala ng paramdam sa mundo ng kalikasan, Maricar Cabasis, na kumikita na ng dollars at kinalimutan na ako. Parang ako ang last reply sa ating GC, hindi nyo na sinundan. Ang lakas mo man bulabog ng madaling araw, tapos hindi mo naman pala, no? Puro ka amba, wala kang bitaw. Anyway, magandang umaga po sa lahat ng mga listeners natin dyan na nagkakabay pa rin sa mga oras na ito. Sana all, napaka-slow ng morning. Sana all, hawak ang oras, diba? Feeling ko mga ano to, mga negosyante, diba? Mga mayayaman na walang problema sa pera. Tara na, sabi ni Maricar dito. Anong tara na? Wala ka namang paramdam. Puro ka namang ganyan. Ikaw, alam mo naman, Marcy, kung anong pinaka-ayaw ko, diba? Yung pagiging TS. Ganyan ka na. Uy, anyway, thank you sa, ano, ah, sa regalo mo sa akin. Bakit ako DJ Max, matagal ng single po, 21 years na, John Carlo Peralta. Kating-kate, jowang-jowayan. Maghintay ka. Anyway, we've got our QOTD and I know it might sound controversial. And baka ma-cancel ako. But our question goes this way. Ano ang masasabi mo sa SONA ni PBBM? Again, ano ang masasabi mo sa SONA ni PBBM? Maricar, sumagot ka. Good morning, DJ. Pwede po pa-request ng Beauty and the Beat. Thank you so much. Sure, why not? Ikaw yan eh. Wala tayong magagawa. Pag nag-request ka, masusunod yan. Text or 4403. About TESDA, explain niya DJ Max. Ha? Sa TESDA, yung... I guess it's all about yung mga sa senior high school graduate natin, yung mga ladderized courses, di ba? Kung may papadudot, baka pwedeng na Daddy Fidel naman, sabi ni Miss Macha. Hoy! Otot mo blue. Huwag yan. DJ Max niya? Ano ba naman yan? Si Sir DJ pala yan eh, watching from Divisoraya. Sino to? Divisoraya, from Divisoraya, di ba? Hello po sa mga listeners natin dyan sa may Divisoraya, Santiago City. Kasi di ba, kung merong Paranicu, merong Divisoraya. Ako nagustuhan ko yung ano, yung part na sinabi niya yung tatanggalin niya sa system loss. Di ba, malaking dago kasi yan sa mga electric consumers. Sana maging totoo. Sana hindi lang yan suntok sa hangin, hindi yung amba, tas walang bitaw, di ba? Sabi ni Ma'am Rosa, hindi klaro ang pinupuntuhan ng kada punto niya. Pointless, eka nga nila, sabi ni Ma'am Rosa. Ganon! Pointless naman pala. Meron akong bibigay sa yung libro kasi may, di ba nga, mahilig ako magbasa ng libro. And I've got this book na pinamagatang, ano ba yun? 101 Pointless Things. Lagay natin yun. Si Nexus naman pala. To, kamusta Nexus? Kailan pa best? Anong kailan pa best? Ano yan? Anong comment mo, sir, sa Pax Silica from Miss Matcha? Feeling ko assignment niya yan, kaya tinatanong mo sa akin. Magsasend na nga ng rose peke pa. Totoo. Ay, akala mo, hindi ko mahalat ang peke yung rose na sinend mo sa TikTok, kapatid, kung sino ka man, ha? DJ Max, malayo ba yan? Tap Santiago, DJ Max. Hindi naman. Malapit-lapit lang po. Pwedeng walking distance. Depende kung gaano kalapit sa'yo ang walking distance. Uy! Oo nga, fourth year college ka na Nexus. Kamusta naman ang research? Yan lang, di ba? Kailangan na amiendahan yung EPIRA law, which is yung Republic Act 9136. Eh sana, bago matapos ang ano, mapabilis yung pag-amienda dun sa ano, para mag-legacy naman ni Marcos ng Pangulo, di ba? Yung pagtanggal ng system laws. For those na nagtatrabaho sa mga electric cooperatives, sa NGCP, mga ganyan, could you enlighten me na ano ba magiging impact once na tinanggal natin yung system loss na yan? Sabi ni City Rama, puro salita, wala sa gawa.
1: Talaga?
0: Ah, ganon? Wala, kulang sa gawa, totoo ba? Sir, kumakain po ako kanina tapos bigla ako napahinto sa pagkain kasi what if, anong what if yan, Rosen? Anong what if yan? Puro salita, wala sa gawa, sabi ni City Ram. Ganon? Parang ano, sabi nga, so ano na, yun na yung sona? Sona. Sabi nga ni, ano, ni paring Darwin, sona, di na ako gagawa ng mali. Sorry na yun, sorry na. Puro katahang isip, sabi ni Froylan Labauza.
2: Bangon sa kama sigura.
0: Ha? What if? Ano, puro katahang isip? Ay, naku, di ba? Nasa legacy period na si Pangulong Marcos. I hope ma-fortwid. Yung mga ano niya, yung mga pangako niya. What if mag-inom na tayo, sabi ni Rosen? What if totohanin yan, kapatid? Hindi sinasabi lang. Totohanin mo yan! Kailan ba? Benteng bigas, sabi ni Giancarlo Peralta. Pero naman na, nagkaroon ng benteng bigas. Di ka nakakuha? Puro salita sa maleta ang gawa. Sabi ni Texter 4403. Yun lang, di ba? Ang pangalan na nito. Di ba? Nangako siya na may mga makakasuhang malalaking tao sa likod ng flood control. Isa doon ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez, di ba? Bagong DJ yan. No, hindi ako bagong DJ. Matagal na akong DJ. Bago sa Taps, yes. Masama katawan niya. Puro inom. Hindi naman, sakto lang. Mga pangakong nauudlot din, sabi ni Brilliant. Talaga ba? Nauudlot? Again, anong masasabi mo sa Sona ni PBBM? Feel free to send those comments sa ating text line 0935-810-8217. Yes sir, see you on campus po, Craig. Familiar tong si Craig na to. Ikaw bang anak ni Sir Andy Villamaso? Tama ba ako? Moto today naman sir. Anong moto today? Wala akong moto ngayon. Ang masasabi ko lang, sana bumaba ang petrolyo at singil ng kuryente. Hirap na akong kumayod, kabali. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Justin Bieber and Nicki Minaj as per requested by Texter 4403 with a song called Beauty and the Beat. Back to back with Katy Perry's Roar and Miley Cyrus' Wrecking Ball. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max.

That was Kalia Lili with Magbalik, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Still with me, of course, my name's DJ Max. Still the hour of 12 noon. I'm gonna keep you company for those hours of your time. 13 minutes past the hour of the 9 on the clock. And today is July 28 for those of you guys who are somewhat not kind of aware of anong araw ngayon, di ba? Mga ganyan. Anyway, a big shout out to our viewers out there na nanonood po sa akin ngayon sa aking TikTok live. Likewise, sa mga masugid po nating mga tagapakinig dyan sa kanikin ng mga tahanan, sasakyan, sa mga tambayan nila sa silong ng Mangata, yung ginagawang... Sana lahat mayroong slow morning, ano, lahat na-enjoy ang umaga, ganyan. Yung iba kasi, ano eh, for sure, nagmamadali sa paggayak, sa pagpasok sa trabaho, or yung iba naman, hassle agad, kanya-kanyang mga sidelines, pag-o-open ng negosyo. Let us all manifest na one of these days, di ba, magkaroon rin tayo ng financial freedom. Tapos mahawakan talaga natin yung oras natin na ma-enjoy natin yung araw man lang, ganyan, di ba? To enjoy life, mga ganyan. Anyway, I know, I kind of sound optimistic, di ba? Spreading good vibes and positivity, that's my main aim today. However, siguro kabaligtaran yung QOTD natin today. Our question of the day goes like this. Ano ang reaction mo sa Sona ni PBBM? Again, ano ang reaction mo sa Sona ni PBBM? If you get some answers or insights you might want to share on our text line, feel free to do so. That's 09-35-810-8217. May nag-comment kanina na nagpapa-shout out, basta si 4056 yun na parang owner ng isang Montero Sport since anong tawag dito? Ano na tawag dito? 4056 is ano makina ng Montero Sport. Scripted. Yeah, may script naman kasi ang Pangulo talaga. Ha, diba? Kasi nga, may binabasa siya. May sa ulo niya nga, Rod, yung ano niya, yung... buong sasabihin niya, ikaw naman, Riches. Shout out sa Diesel Isabella family. Uy, totoo ba? Seryoso ba na si Aaron 4056 ay isang member ng Diesel Mafia, Crudo, mga ganyan, BP Ramon? Hello there, Aaron 4056. Kamusta? A message from John Lara. Sabi niya, pawang kasinungalingan lamang, ako bilang isang guro, hindi ko maramdaman. Wala man lang konkretong solusyon sa mga kinakaharap ng bansa, from Martin. Shout out, Jody from Melvin.

Tandaan natin, huwag tayo magpapabudol sa salita lamang. Iba pa rin na sinasabi ng kilos talaga. Uy, thank you for sending roses, riches. Sana all mayaman, riches. Okay naman, wala akong masabi kung di hintayin na lang ang epekto ng mga pinagsasabi niya from Mr. Vicente Jr. Ganun na lang yung ano talaga eh, masasabi ng isang pangkaraniwang Pilipino talaga na wala na magagawa eh. Kahit anong welga mo naman dyan, kahit anong expressive mo naman, kahit anong express mo naman ng hinaing mo online or kahit ano pa man yan, kahit anong kilos mo, diba? Na-incriminate ka pa rin ng gobyerno, hintayin mo na lang kung anong mangyayari, pero gumawa ka pa rin ng action. Shoutout DJ Bacolod Diesel. Oh, yun nga pala, wala nang BP Remap, di ba kapatid? Parang Bacolod Diesel na lang ata ang meron. Tama ba? Correct me if I'm wrong, ha? Mamaya, nagsasabi ako ng kung ano-ano rito about dyan sa remapping na yun. Walang kwenta, puro salita. Para siyang sumuntok sa hangin, sabi dito ni Reg Ortiz Galang. Ayun lang. May mga ano pa rin talaga. Buti ka pa sir, magla-live. What do you mean magla-live? Dalawa na sana sila ni Martin Romualdez na makulong. Ano naman yung kakaso mo kay Marcos? Ibang tuner lang DJ. Ah, ibang tuner lang. Okay. Pero buhay pa ang BP Remap. Tama ba? From Texter 2154. Wait and see. Parang ang tagal ng wait and see natin na yan, ha? Kailan ba natin mararamdaman? May na, ano nga, sabi nung kapatid ko, ano ba yun, na, ano na ba yung sabi niya? Parang wala siya sinabi. Kasi yung, di ba, yung last statement ni PBBM, dumating na ang bagong Pilipinas. Sabi nung kapatid ko eh, kung parcel yan, siguro na wrong address, hindi dito sa Pilipinas, sabi ko. Bilang isang nasa laylayang Pilipino, tila bagay hindi nararamdaman ng mga nasa laylayan yung bagong Pilipinas na sinasabi, diba? Ano na sabi dito? Ibang tuner lang DJ Buhay pa kay Vandrang DJ. Ah, kay Vandrang pala ang BP Remap. Okay. Kasi yung kaibigan ko sa Bacolod siya, no? Bacolod Diesel. Buti ka pa sir, nagla-live si sir. Ah, hindi nagla-live. Wala kasi yung kausap dito kaya nagla-live ako. Richest agatap sa Alicia ka siguro. Tama ba? Anyway, if you've got some comments, insights, or idea you might wanna share, feel free to send an hour text line 0935-810-8217. Ah, yes. Tama nga. Taga ano siya. Taps Alicia. DJ, kain ulam ng noodles na may itlog. Ipadala mo, hindi yung sabi lang. Hayaan na yan, DJ. Dami na nabudol noon. 2022 election. Buti hindi ko sila binoto. Lustay Queen. From Texter 0985. Oo nga. Nabubudol na din ako sa sinasabi mong meron kang papansit dyan na with itlog. Asan na yan? Anyway, let's get back to the music. I got here a song from The Speaks with a song called Hi. Back to back with Three Doors Down's Here Without You. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, mine's DJ Max.

0: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP. Pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

9:45 on the clock, and you've just heard the song from SB19 with the song called Mapa. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, still here, Mimes DJ Max. Anyway, we've got our question of the day for those of you guys na hindi aware kung ano yung context ng pinag-uusapan natin na a while back or ngayon din, diba? Especially sa mga kaka-tune in lamang din sa ating programa. Big shout out po sa inyo lahat. Our QOTD goes this way. Ano ang reaction mo sa katatapos na sona ni PBBM? Again, ano ang reaction mo sa katatapos na sona ni PBBM? E biglang may nagsabi na, DJ, yung ano mo, yung account mo, isasend ko yung picture ko para sa reaction. Kasi may ganun kanina sa FB page ko. Ito po yung reaction ko, DJ. Nakangiwi eh. From Peda Kanay, no comment kasi hindi ko naman alam kung may napuntuhan ba talaga siya. Yan ang masakit, di ba? Bilang isang Pilipino, hindi mo alam kung ano yung mga napuntuhan ng Pangulo. Kung meron nga ba dapat siyang puntuhan, ano nga ba talaga dapat yung dapat niyang i-address ng mga krisis ng mga Pilipinas, ng ating bansa, di ba? From Ma'am Razel Batoon, bilang isang principal, okay naman, excellent ang kanyang sona dahil wala siyang script. Meron po siyang script. Hindi niyo po ba napansin yung teleprompter dun sa harapan niya? Binabasa po ng Pangulo dun yung kanyang script. Walang laman, sabi dito ni Angel Grehasina Spine. Ba't kasi si Spine yung apelyedo? Walang laman. May laman, di ba? May laman ng Pangulo. Meron siyang abdo, ganyan. From Texer 4403, pa-shoutout kay Junior Aguili de Leon na napaka-gold ng oras. Kung may sasangla ko lang sana oras niya, DJ, katagal ko na sanang isinangla. But still, I love him. Mahal mo naman pala, di maghintay ka. Ano eh? Anong ba si Junior Aguili de Leon? Asawa mo? Kung asawa mo, nahintay mo naman siya. Di, how much more na 30 minutes ka lang maghihintay habang naliligo siya? Diba? There's nothing wrong with it. Nananaginip po siya by Minchin Bofai. Nananaginip daw ang Pangulo. So tulog siya that time. Hindi ko ba alam kung ano ang gustong ipagmalaki ng Pangulo dahil wala lang siyang red carpet. Sabi naman dito ni Sam Espiritu. Anong ipinaglalaban ng walang red carpet na yan? It means ba na pagiging mababa? Pagiging humble? Yun ba ang punto ng pagkawala ng red carpet sa son? Dapat bang i-praise yun, di ba? Sana magkatotoo, DJ, yung sinasabi niyang tatanggalin ng system loss sa generation charges. Sa kuryente po. From Corazon Lada. Kami din naman na I'm rooting to that, di ba? Malaking ano rin yun, malaking hinga sa mga consumers natin dyan, di ba? Kami nga, tinignan ko nga yung electric bill namin habang nagsosona yung Pangulo kahapon. May binabayaran pala kami system loss sa 210.73 pesos. Saan yun? Sana matanggal talaga. Tsaka sana, di ba, napuntuhan niya rin yung solusyon sa pagiging energy dependent ng independent ng Pilipinas, di ba? Na hindi ang tawag dito? Hindi nakadepende sa mga foreign resources, ganyan. Since, diba, marami tayong mga likas na yaman sa Pilipinas. Sana ma-utilize properly. Utilization is the key, eh, ka. Hindi ko sure kung dapat ba natin tawagin state of naka-one address, sabi naman dito ni Ma'am Mirna Peña Florida. State of naka-one address. Bakit? Tandao siya doon.
naman ng broad daylight, nag-narrow siya dun sa sauna niya. Ha? Nakawag na. Sabi ng Pangulo, masakit daw sa loob niya na makukulong ang pinsan niya. Bakit hindi niya kaya samahan? Sabi ni Glenda Baawa. Bokya, sabi ni Noel Agustina. Anyway, we still get a lot of hours of time to spare with. Hope you to join me till the hour of my program. For the meantime, let's get back to the music. Anyway, our text line goes this way. 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. I've got here a song from MYMP with a song called Sa Kanya. Back to back with Aiza Segueras, Pagdating ng Panahon. Right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max. Enjoy these songs.

David Baldovino with a song called Too Much Love Will Kill You. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. 10:12 in the morning ang ating oras, mga kapatid. Sa lahat po naman nakatutok sa ating programa sa mga oras na ito, happy, happy morning po sa inyo lahat dyan. I hope you're having a fine day like most of us here. Diba? Ewan ko lang kung yung iba okay yung araw. Ewan ko may nanira ng araw nila, ganyan, diba? Hindi natin sila masisisi dun. Anyway, pwede po kayo magpadala ng inyong mga mensahe, shoutouts, greetings sa ating text line 0935-810-8217. Or sa aking FB page na sa mga oras na ito ay dinudumod. Ewan ko kung ano ang paninda ng aking FB page. That's a DJ Max. Puro chat na lang, wala man lang like and follow. Para naman medyo umangat angat, diba? From Ma'am Estrella Ilustre, 99.9% for his sincerity, efforts, good leadership. Humble, friend to all, good father, and husband with GMRC. With GMRC naman pala. So ako ano, with English. That was the answer of Ma'am Estrella Ilustre with our question of the day, which goes like this. Ano ang reaction mo sa katatapos sa sona ng Pangulong Marcos? Ano ang reaction mo sa katatapos na sona ni PBBM? If you've got some insights, comments, feel free to send so in our text line 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. So ano pala yun? Akala ko kasi... Putol yun. Akala ko kasi tas dot. Wala na palang kasunod doon. From Nilo Mortil, anong akala mo doon? So ano na? So ano na? After which, ano nang mangyayari?

ba kung ano na ang paniniwalaan ko sa mga pinagsasabi niya. Simula nung nabuwag ang tandem nila, parang wala ng unity. Oh, nagsisi ka, di ba? Pedda ka na eh. From Dexter 2708. Hello DJ Max, happy morning po sa'yo dyan. I hope kumain ka na. Kain po tayo, itlog with longganisa. Sana ako. Kaya paingitan ba ako na ito? Eh kung sampaling kaya kita pabalikan. Padala mo dito, hindi yung sinasabi. Diba, eh, sa akin yung ano, puro kamusta lang. Dapat merong with, ano, with fries and drinks. Kung pwede lang sanang manood live ng Sona ni Marcos. Nakapag-welga sana ako sa loob ng batasan, sabi ni Jomel or Base. Ay, hindi ko rin pinapasok. Sobrang higpit nga daw na seguridad dun. Diba meron mga naganap na, ano, na pagsabog? Good morning DJ Max, pabati po kami dito sa Quezon San Isidro kay Kalia, nakasalukuyang naliligo, pabati mula kay Lolo at Lola. Hello there Lolo and Lola. Ito na naman si Kalia na namali ako ng ano kay Lola, si Lola pala yung nagpapabati, di ba? Lolo and Lola, saan buhay sa Quezon San Isidro, madam? Texter 1846. Saan buhay banda sa Quezon? Kasi taga Quezon nga din ako eh, Quezon San Isidro, Isabela. Diyan po ako sa may district, ano, sa district. At the same time, gagamitin ko na to, itong programang ito, upang ihayag na ako'y tatakbo bilang kagawad. Pawang kasinungalingan lamang at tila ba'y hindi na matutupad ang mga pinagsasabi niya. From Reg Gala.

0: Tuloy lang, Tapsians. Balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

Sugar Still the Wine by Teddy Swims, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. 10:42 on the clock. Kapiling nyo pa rin po, DJ Max. Habang ang iba sa inyo ay tumatawid na sa kanilang mga pananghalian, nandito pa rin po akong nangaaliw sa inyo at medyo gutom na rin. Happy, happy lunch time po sa mga kaibigan natin dyan na nagla-lunch sa mga oras na to. Sana all my lunch, di ba? Happy, happy listening din po sa mga nasasakyan nila na nagta-travel on the way sa kung saan-saan man yan. Ingat-ingat po sa inyo. Make sure na tama ang paroroonan, ha? DJ, any thoughts kay Boy AC Garage? Sino po yun? Sino po si Boy AC Garage? Hindi ako aware dyan sa mga nangyayari na yan. I'm fully aware of cars, pero yung Boy AC Garage na yan, sino po yun? Ang question of the day po natin ay, ano ang reaction mo sa katatapos na sona ni P?

Again, ano ang reaction mo sa katatapos na sona ni PBBM? Sabi ni John Jones dito sa ating FB page, ingat DJ, mamaya marami magalit sa yung DDS. Hindi naman ako nakikita. Diba? Radyo naman. Makancel tayo. Hindi, ay ano naman. Kaya nga hinihingi ko yung reaction nila. Not commenting negatively dun sa mga pinagsasabi na ako. Binabasa ko lang naman yung mga sinasabi ng mga nagchat-chat. From Angelica, expected naman lahat ng sasabihin niya. Expected naman lahat ng sasabihin niya. Sabi lang ni Mam Angelica dito. Liban na lang, hindi niya nabanggit ang Pax Silica. Sabi di pa habol ni Mam Angelica. May mga nakikita akong ang tawag dito. shared po sa mga kaibigan ko. Pwede bang itayo na lang yung Pax Silica sa bahay ni Ferdinand Marcos? Hello DJ! Sa akin DJ, maayos naman ang sona ni PBBM. Maganda yung mga plano at ang mga ulat na ibinahagi niya. Pero sa huli, ang importante talaga ay kung mararamdaman ba ng mga tao ang mga pagbabagong ito sa araw-araw. Maganda mga salita pero mas mahalaga pa rin ang resulta. Tama! Meron po tayong nanalo sa Weteng. Texter 2831. Diba? Walk the talk. Eka nga nila. Hindi pwedeng ano lang, salita lang. Dapat meron din sa gawa, diba? Mahirap naman yung puro salita lang. Nakakangiwi. Pinanood ko pero pinatay ko na nung sinabi niyang naawa siya sa pinsan niya. Sabi ni Ma'am Marlon. Grabe naman niya. So ibig sabihin, from that point pa lang, parang kasinungaling niya na yung buo. Huwag lang pinakinggan. Basta sa akin, gusto ko yung sinabi niya yung tatanggalin yung system law. Sana mamiyandahan na yung impiralo na yan. Epiralo pa lang. Impira? Saan ko na ako yung impira? System laws, di ba? Ah, sana ma-address yung ano yung patuloy na pagtaas ng langis na presyo ng petrolyo, di ba? Sabi nga nung ano ng social science prof ko noon dun sa when I was still college, na give me one thing na pag pinababa mo presyo, lahat bababa, sabi niya. Then yung sabi niya petrolyo, kasi nga di ba, anong ginagamit or bakit ba nagtataas ang importation fee? Especially, malawa, kumuha ka ng gulay sa Baguio, ibababa dito sa probinsya or iaangkat ng iba't ibang lugar. Diba? Sasakyan ang gagamitin. Eh, syempre, yung sasakyan, powered by, tawag dito, fuel. Oh. Nagtaas ng presyo yung petrolyo. Tataas yung importation fee, pambawi doon sa petrolyo. Tataas ang presyo ng gulay para makabawi na naman. Diba? Mga ganyan ba? Especially, no, parang netong ano, era talaga na to, necessity na ang sasakyan talaga. DJ, ikaw, anong masasabi mo sa sona ni PBBM? Sabi dito ni Noel Agustin. Kung ano yung mga sinapit nagsasabi ninyo, I have my own. Ayaw sabihin eh, no? Ayaw makancel. Tsaka ano, anong tawag dito? Basta sa okay sa inyo, ano, sana maamiendaan nga yung epiralo na yun. Gano'n ba katagal yung pag-amienda ng RA 9136 na yun? Diba? Yung... Nakapangal yung ano eh. Anyway, tatawid na po tayo sa huling oras ng aking programa maya-maya. Sana ako'y inyong pakatutukan pa rin. Medyo mellow yung ano natin, yung boses natin. Huwag muna tayong magtaas ng energy since mellow din yung awitin natin. Ay, big shoutout sa mga tropa po natin dyan na nakikinig sa gilid daw ng Happy Go Santiago City. Likewise po sa mga tagapakinig po natin dyan sa May Cordon Isabela, currently listening to us right now. Hello po sa inyong lahat dyan. Good morning! Masasabi po ninyo or anong reaction ninyo sa sona ni PBBM? Bigyan nyo naman ako ng idea.
nakinig naman ako. Ano bang reaction ko personally? Wala, tumatak lang sa akin talaga yung System Loss. Ano pa ba? Sa education sector? Wala akong masabi. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got there a song from Stephen Bishop with a song called Yes, Ambal. Nakikinig yata itong aking ambal. Si Olsen Earl Manangan. Nakikinig ka ba dyan, kambal ngayon? Ha? Nasaan ka ba? I've got here a song from Stephen Bishop with a song called It Might Be You, back-to-back with Barry Manilow's Mindy. Keep right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

11:43 on the clock. Magandang tanghali po sa inyo lahat, mga classmates. Secret Love Song by Lil Mix featuring Jason Derulo right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly. Kapiling nyo pa rin po, alive and kicking, DJ Max! And guess what nga po, mga kapatid? We're down with the final scratch of our program. Happy, happy lunchtime po sa lahat ng mga nananahalian dyan. Naway, mabilukan kayo. Naway, mabulunan kayo. Happy, happy lunchtime po sa mga may pananghalian. Sa mga wala, ay papayat ka ulit. Diba? Healthy living, water therapy, mahalaga yan. Ay, magtubig ka na lang. Happy birthday, Denver Navarro from Penta Max Lulutan. Happy, happy birthday, kapatid na Denver Navarro. Pag-body mula kay Dexter 5392. Naway manaig ang pagkapangulo ng presidente at hindi pagiging kapamilya. Ay, kapamilya? Kala ko kapuso, kapatid. Hindi pala. Kabarangay, ganun di rin. From the words of His Excellency himself, kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Sana sundin niya yan, DJ. Sana sundin niya nga. Di ba? Bilang isang taxpayer, tayo nagpapasahod. DJ Nayat-Yat, sabi ni Texter 0985. Ano yun? Ano yung Nayat-Yat na pinagsasabi mo? Hindi porket naka-italicize yung mga fans ng message mo. Maleta pa more, sabi dito ni Tropang Kalmada. Oh, maleta pa more. What's with maleta? Di po ka weird yan. Diba? Pilipinong walang pakialam. Ano po yung nangyari sa maleta? Anong issue natin dyan? Hindi ako na-inform. Anyway, maraming salamat po sa lahat naman nakasama natin. Pero may mga pahabol pa tayong mensahe dito. A big shoutout po sa aking kaibigan na nakikinig ngayon, Olsen Earl Manangan, may-ari ng Lente Photography. Happy, happy listening, Kambal. Parang mahina, DJ, yung sona ni PBBM ngayon. Hindi niyo po nalakasan yung volume? Kulang yung volume? Sabi ko sa inyo eh, dapat nilakasan niyo yung volume. Kaya pala sa akin din, kako, parang mahina yung sona. Hindi ko pala nataasan yung volume. Mali. Okay, got it. Next sa sona, lalakasan ko din yung volume para malakas. Ako pala yung mali, kaya pala sabi ko, parang nakaramdaman kong mahina yung sona. Parang kulang pala ng volume. Now I know. Ako pala yung may pagkakamali. All along, akala ko yung sona ang mali. Ako pala. Kulang yung sona ni PBBM, DJ, kasi hindi niya in-address kung ano ang stand niya tungkol sa impeachment ni VP Sara. Ay, kailangan din tumayo ni PBBM doon sa impeachment? Tayo pala siya ron. Okay, get. Yun yata yung sinasabi ni Robin na dapat hindi one-sided. Sana naman pumupunta tong pag-iisip ko. Tila ba ya, kinukulang na naman. Kulang na kulang, DJ, kasi hindi naman niya napuntuhan yung minimum wage na dapat itaas. Hindi niya napuntuhan yung mga normal na empleyado at mga contractual na empleyado. Oo nga, di ba? Dapat itaas ang yung sahod. Kung hindi may baba ang presyo ng mga produkto, itaas yung sahod para meron tayong purchasing power. Parang humina ang purchasing power. Di ba sabi nga ni Senator Win Gatchalian, before yung 100. Ngayon yung purchasing power ng 100 pesos, parang mga nasa 72 pesos na lang. Humina kung tutuusin. So dapat, kung hindi gayang pababae ng presyo ng produkto, pataasin yung sahod para may purchasing power. Pero, wala na, ako na to, si Congressman Eli. Ng mga kamanggagawa party list.
Deadma si PBBM sa Pax Silica DJ. Tama ba? So, hindi naman yun nabanggit. So, should we call it Deadma? DJ, kahit hindi niya matupad mga sinabi niya, wala din magagawa mga tao kahit mag-rally. Hoy, at least meron silang pakikialam, 'di ba? Nakikiisa sila sa lipunan at sa mga nangyayaring problema ng lipunan. Kesa yung isa kang Pilipino na ikinikibit balikat mo na lang yung mga issue ganyan, ikaw talaga texter 0985. Alatang sunod sa Argos King. Anyway, marami salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 oras. Naway, kahit papano naibisan ko ang kalungkutan ninyo sa mga oras na ito, sa mga araw na ito. Once again, this has been your DJ, mine's DJ Max. Magsama-sama po muli tayo bukas mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from David Archuleta with a song called Something About Love. But right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max, and now, signing out. Bye-bye!

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila. Dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.
3: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: Abogado Gentleman.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tubbs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tubbs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tubbs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tubbsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tubbsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamalaki.

0: the best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
1: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: Ah eh, yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Visit ka? Bakla ka pala? Bakla? Diyan ka na nga!
4: Mahal, saan ka pupunta?
3: Mag-aanap ako ng lalaki!
5: Ay!
4: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tigisa tayo. Para pak na pak!
3: Ah, yun lang!
6: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
7: Hika! Hika naman para kay Lolo at Lola.
8: Hika!
9: Hika!
10: Hika!
11: Hika!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Sa wakas, Michael Pren na ako.
2: Talaga lang ha?
1: This is the moment! Oh yes!
2: Nagpatuli ka na ba?
1: Eh, yun lang!

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
2: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
1: Zodiac sign? Yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
2: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
1: yun lang.
3: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
4: TAPS Radio, real radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: O, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo?
1: Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala.
0: E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh, paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawitan bakit?
0: Eh, yun lang.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Class, give me colors that begin with letter M.
2: Ma'am, maroon.
1: Okay, very good. What else?
3: Ma'am, blue, brown, black, pink, violet.
1: Very good! Malakmakan!
2: Yun lang!

0: Wala naman dito yung mom mo. Laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Ba't gabi ka na, ha?
2: Pasensya na, love. Nag-aya kasi yung mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilan ginoo ka? Atay, oy! Lasing ka, no?
2: Hindi, no?
1: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
2: Ah, eh. Yun lang.

0: reply. One thing I love in TAPS, teachers are fair to everyone and the management never tolerates favoritism. Students get what they deserve and given equal opportunity to shine. Join TAPS this next school year. I'm Corlett, a grade 8 learner.
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!

Napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating rehiyon.

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Hello po! Ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TOPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TOPS at maging mas magaling na mag-aaral!

0: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
1: Di naman ako nangungupya.
0: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
1: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
0: Ah eh, yun lang.

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: ako ng bagong bra?
1: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
0: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
1: Ah eh, yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.